0: may balitang Pinoy,
1: showbiz chika, at music biz pa.
2: So join na kayo sa Tinig Pinoy 104.6 Planet FM.
3: Hello, magandang tanghali po sa inyong lahat. Ito na naman po ang inyong Tinig Pinoy at ito po si Cookie. Greeting you all a very good afternoon on this medyo cloudy day at alam niyo naman po, autumn na. So, yan po ang ating usual weather. Hindi po tayo masyado maiinitan pero cool na cool po ang ating paligid, ang ating panahon. We will be experiencing a lot of the colors of the leaves. Nako, ako enjoy na enjoy po ako talaga this autumn dahil nga po sa ganda po ng nakikita natin sa paligid. Lalong-lalo na po kung kayo mamamasyal sa bandang South Island. This is the best time, I tell you. I was actually lucky. I had a chance na magpunta po sometime siguro mga 6 years ago po ay nasa ano po kami, South Islands and mga bandang Anzac Day. Ay, naku po, sobrang ganda po ng Wanaka. Napakaganda po ng colors. Iba't ibang kulay po ng mga puno, ng dahon at nakikita nyo rin po yung mga dahon na nasa lupa dahil syempre po nagbabagsakan po ang mga leaves. Ang ganda po magpa-picture, kaya take that opportunity, go to nice places, and of course eto pong autumn is the time to take photos and take a bike ride, take a cruise, go and look at the stars, mag wildlife spotting po kayo. At yung sabi ko nga, dahil hindi ho masyado mainit, it's also the good time para mag-hiking dahil nga malamig. Tapos kahit po medyo maiinitan kayo or medyo may chance na umuulan, at least properly geared din kayo. Dala-dala nyo lang po siguro yung windbreaker or yung magdarin po kayo ng raincoat para po siguradong covered nyo po lahat ng weathers for the day. Kasi nga, winter, spring, summer, or fall, minsan nangyayari po yan in one day dito sa New Zealand. But let's talk about today because such a lovely, lovely day. And of course, tulad nga po ng mga napatugtog kong mga music earlier, this is a great time para po makita nyo na tayo po ay mayroong rich heritage and rich culture because ang ating po mga original Filipino music ay kakaiba po talaga. Ako namimiss ko po talaga yung mga classic nating songs. And that's the reason why ako po hindi nagsasawa talagang ring pakinggan at ibigay rin po sa inyo ang mga awitin na kinalakihan natin at we're still loving up to this day. Yung mga iconic na mga artists natin like Martin Rivera, Gary V, Basil Valdez, Kuli Desma, Rico Puno. Alam nyo, kahit na po siguro hindi kilala yan ng mga kabataan ngayon, at pag napakinggan naman po yung mga awitin nila, I'm sure they would be inspired. Parang nasanay na po kasi yung mundo natin na puro mga rap na po yung mga kinakanta o kaya po yung, although sabi nila yung mga Gen Z songs ay maganda rin naman. I can actually vouch for that and I agree. Meron po talaga rin magagandang songs na ngayon na siguro kinanta ni Taylor Swift or ni Miley Cyrus. Pero kasi naman po sa atin sa Philippines, tayo ay hindi naman po masyadong nagkakaroon ng mga chance na makakita rin ng mga artist na gagandahan din po yung mga message ng songs. Minsan, hindi ko lang po nagugustuhan sa mga rap is most of the time po ay may bad language na involved. Pero kung pure po siya talagang rap na alam niyo may message na mapupulot talaga po yung magandang aral din, ay, syempre go ako dyan. Kaya naman din, dito po sa Tinig Pinoy, I try to filter din po yung mga music ko. Napansin nyo, kahit minsan nagbibigay ako ng mga rap na music dito, ay hindi naman po tayo pwedeng mag-play ng mga songs na medyo may vulgar na mga words or medyo hindi po naaayon sa tinatawag pong New Zealand broadcasting standards. Kasi mahirap po. Unang-una yung mga bata, they really, listen to this sort of music and then yung mga bata na lumaki na po dito, gusto ko rin naman po matutunan nila na may magaganda rin po tayong mga awitin na yun po yung pwedeng maka-inspire sa kanila, di ba? Kasi mahirap naman po na we just play for the sake of playing and then we're not responsible enough to make sure that it's not going to offend or it's not going to cause any, you know, issues in the long run. Especially po nga, we want to maintain the wholesome reputation ng ating tinig Pinoy. At sa hapon nga po na ito, hindi lang po magagandang awitin ang ating ibibigay sa inyo. Nandiyan din po ang regular natin na mga wholesome na mga news and information from our country, the Philippines. Pati na rin po ang ating mga local na mga chismaks, na mga artistang kinagigiliwan ninyo. At syempre, mga local news na available din po dito para po sa atin sa New Zealand, sa ating community na available po. Ibibigay din po natin yan. Especially that we are preparing for the biggest, one of the biggest actually, na event in October. Yung ating pong tinatawag na Annual Labor Weekend Celebrations. Dahil po ang Auckland po ang host this year. It's going to be spectacular, bongga-bongga. Kaya watch this space kasi nga magkakaroon din po tayo ng tinatawag na Kiwi Noy Wow Factor. Ano po yan? It's a talent search. So, yung mga iba pong gustong sumali, you can send us an email dun sa kapo.auckland@gmail.com o kaya pwede rin po kayo mag-email dito sa akin sa tinigpinoynz@hotmail.com para po kung meron kayong gustong information na malaman about this Kiwi Noy Wow Factor. Alam nyo, exciting po kasi meron tayong solo category and the group category na open for all ages. Just imagine, just display a unique talent na incorporated po with cultural theme pa rin para po mapakita nyo ang galing ng Pinoy. And syempre, exciting po dahil ang prize po natin, ha? Hindi basta-basta. For the solo category, we have $1,000 at stake, $1,000. And yung ating pong group category is $2,000. Yan, at saka syempre yung title, The Kiwi Noy Wow Factor Champions, di ba? Kaya naman po, abangan nyo po yan. And of course, dito naman po sa Tinig Pinoy, lagi nyong aabangan din ang magagandang awitin katulad nitong ibibigay ko sa inyo right now. Pakinggan nyo po, for all of you, dito lang po sa Tinig Pinoy on Planet FM 104.6.
0: Tulad ng alumni homecoming, ito hindi rin nakasama sa Volume 1, pero gustong-gusto namin kantahin ito. Lilinawin lang namin. Ang title po nito talaga, Your Song.

0: pagtatawanan ako ni Hector tsaka ni Eman.
1: Mga kaibigan mo sila. Tsaka, sa akin lang, pag mahal ka, tanggap ka.
0: Pero kung umamin ako na ganito, ho, mag-iiba lahat.

0: pagka-graduate yung next year, mag-a-abroad ka na.
1: Sana. Dapat.
0: Sana ako rin. Next year.
1: Kaya mo yan. Tiyaga lang din. Makakaahon din tayo sa kahirapan.
0: Next naman. Kuyang-kuya.

6 sa ating pong Dedication Central dito po sa Tinig Pinoy. At ngayon po, ibibigay ko sa inyo isang magandang awitin from Zia Quezon. This is Ako Na Lang. Para po sa inyong lahat, dito lang po sa Tinig Pinoy on Planet FM 104.6.